mulungwan. Ejano conference anage sa unyen kagenya mbaka sa tomonobo enteba. Leata revivals sa tomonare enteba mbaka sumwan enkewariem. Irola likyoroni, olariko ni le kanisa.

0: ewangan olosho
1: ainining'i te emayian natoki irmaasai pee kinining'i emayian amu ewangan tolosho
2: ainining'ito emayian Amayian da yuo kala irariani.
3: Ere Mayian.
4: Eni ningiro Mayian hem. Ashipagino shona nuri ling. Yangolongi juma na yana tendeva. Ele jumuri bisho bosholo di tengeni yop. O nashipagino si engagenya.
5: Mayian FM. Engagenya. Mayian FM.
6: Enkiguana. Enka Kenya.
7: Enkiguana. Enka Kenya.
8: Entiamasi.
9: Entiamasi.
8: PK. Lelion Eki Eseta Kwenen. Tiatu Enka Kenya. Mayian FM.
10: Esipa katoko linye wangan olushona sholeng Steve Saringi shu yuk ndorupolo monsambili kamili kikira yendelea kijabikiru makidi benki guwana kiaatha ulanyiti daktari Daniel Kanchori no lakili tenkitu shunyo lakisha nolurika le senate teka jiado county nikikira ya magambana hibridisi yai era madhare lo shu lama namba yolo mwishimua atadua baya long lari kukumuk we defect uti ushi udiye mbuti kulikyo mali siyasa teka jiado county especially sitting MCs Wote jenga DCP, kani yito dolona tia turi kolo shulor masai especially teka Kajiado County.
11: Ma, wote ODM kita japa, yetu apa ODM te India, nipo niyo anuga te Kenya. Ora apa Raila, na niyo ODM wote ODM na Raila. Yola jara ba na nu chief agent le ODM, tendaga lare angalifu are o tikita mahari. Na yotubuka pati ODM na low DCP. Ore enchalon sabu ke ODM nete jabari gadi kashagwa yate meragi apa enchama. Ore nyape na ora beti Raila na kera ya pake lunga na kuora nduar na apa ashari. Na inadoshi democracy. Ore we na kejiro yake na dictator. Asi mabikili kwa nini swali. Na ya rema honi tofauti. Ole na bebo nu ya la lo sifuna lo rengo. Ni mwari lunga nak lai kushuak lunga na la kejira ke ninje ee. Ole beshori nkiritoki nejo sawa. Nimeyu neyo luga na kanya ya seta ya na ke sawa. Na kita shali ne njama. Ole njama po kene mera demokrasi. Na nkutiyo lungi ya kepe kaja.
10: Pee.
11: Ni aku siimi konsulti raia. Amuke yuwe njama na... Wale pokito kina asina kera ushi delegates, kera entumo ola riko ule njama, kera mpaka raia, peba ikini petu kuna maoni. Kake ni yaku kia siya kendo kini adoli le TV, ni adoli ronka setini nitu konsulti raia na kaya njama. Wale angkaibaye, nea napa na hitu lunga na kumole ODM ni yaku kera abu, peya kumetira ila nekwe tikini UDA. Kitu dopa ilongi ntoki na kita shali sholing. Pepo nunu shere ole kai barnuti lengko pangu ujige tora teka jado isti. Na lengko panta adui. Na kera nyelo barnuti makosa amu. Kanyela aru deputy governor lenjame ODM te function ODM. Ole pia na ora adi moshisho na ninyera na aru kito kamuni egera yungoru governor. Ze governatorial candidate. Tenebu ya aite bebeki ngeta shote nye no le ODM
10: na atentume ODM
11: na yoro lolo ajwera age enoshi mukebe na gero kimpo kake metitoki akore na ate na ile ngajini newe mukebe na gero kimpo nisaru iye kumbe shumbi nati ni akore rara na mukebe ure ODM na raha mukebe age kake ure ndoki nati atua
10: mekureti
11: toki ure rara ina na agiture ninye lunga na kogili na muge jama rara na kibu ya urkito lang oo na yuk na ne lor governor yore gire ne lo moshisho ota haraki ule na rara kulo MCS na ule na osiasa ipoge na kengoro enekaja enepekeon so inanagira ya confusion ule ODM dapashe etuporde mekure ya tayo ODM na wale na armasa wale ushi keji nature abuhoza vacuum meara kidubi piyata ndoki naroki nemeti toki
10: ndoki naisiu
11: naisiu meara ndoki naisiu wale na abe yaku meti ODM nerume na yanga alternative nejungu DCP neyaku yuko DCP rata na jengarisha re ODM na yaka yana joki masa wapalo oti ODM enda yolo rara jore na wapalo ODM menjini belegenya rara keji D C P peji nga ndai sidai. Mm-hmm. Nyawura la babo giyo titudua nyapa kitiripuru.

0: ku ajo ewu abolele ngu etio DM netum ngurai ipare o ndomoni naudo naudo 299 mhm mm niago namba uni mhm nitololua kaje kera ODM adoyo adoyo amu enataba ole upinzani apa ilo orika ore naa pedoyo ODM nenyamalu naa neaku meeta naa oltung'ani etiu aitashe te ODM amu ore nye larikok le ODM naa kegira aitodolu masarau
1: pamara tena kibung'e ODM o UDA kigaranti Ruto kushinda 2027
0: enyaka ninye naayau enyamali saidi
1: neeku doi mikinyoro orpurkel limikinyoro osupuko
0: enoshi naa keji keishirsit pooki wei todua ake duo iyie enapa naajo siku ya nyani kufa kila mti inateleza enkata naye oekenyi niaku keishir kideket
1: irkeek
0: pooki etagolikio taata neyaka ninye ena ODM UDA mpuri oulu amu amaa naa amu mekure eisho orpurkel
1: nemeisho osupuko
0: nemeisho osupuko etaata kegira ajo ele orika mikiyieu president kake ore condition nikiyieu naa pincho yiok ele orika le
1: deputy
0: pamaa ninye ina tesipata taaduo enitokini hoo nisili apuo aar Kindiki emidol iyie ajo etaa eng'uoki iya eng'uoki honestly eng'uoki yetaa keerari te capital tumai
1: aiwang'ie
0: aiwang'ie
1: metorua nkujita naa irkulikae maasai
0: ninyal naa amu migeluno naa ninye keishoi ake duo ele orika neeku etanyamala mayiolo nanu enaa mpaka ake peitoki taata ayau enkae chama negira taata ajo peyauni entoki naji zoning ore naa ina naji zoning naa kitoki naa ayau shida zaidi
1: ninye naitoki aidapaki naapi
0: neeku peenyorari ake ajo amu ore nkolong'i onkatitin naa kibelekenya neeku kiyieu ake duo nikijo yiok tosoto ore nkolong'i onkatitin naa kibelekenya nenyorari ake duo matokeo nikiendelea apuo ore ODM is not there mekure etae ODM naa irmaasae naaduo oshi oisho ODM nkufu neina Western Kenya naa ilo ormirisho oji Sifuna otudumunye ake duo entiamasi nejo ayo president negira taata alimu sipat ntokitin naati
1: naibala
0: ng'ura sii esiai enkisuma etiakaki apa ena serikali ore ena siai e funding model nemesidai imina apa nkiyioitin tiatua irbankin orkeek lemerai amu mepito naa apa sukuul meeta apa iropiyiani nagira apuo aisumare neina CBE CBC nemeyioloi ajo kanyioo nagira aasa ni waste ake duo larin oong'uan loonkera enkae loan tenyaakiti aponu ajo etaa kishori iltung'anak loan ji metaa enisuma ore piindim naa loan ing'as alo alak ng'ura sii esiai nijo ina ore enatoki naji SHA ore apailong naoshokini esimu etii enkerai nayawuaki tenkop naji Lorng'osua neyauni sipitali e Nairobi West yiolo ajo ore Kenya kulo netii ildakitarini strike
1: tenakata
0: meetae sipitali nilo esirkali natii ildakitarini look at that negira taata ajo vision 2060 netii ildakitarini street megira aiko
1: negira abakisho
0: neyauni enkerai naa natua enkerai tiatua enkoshoke
1: kikoino
0: meetae taa ore sipitali e Kajiado etii ildakitarini strike neyieuni nkalifuni ipare peyai theater arewakini message neeku naa bahati arosh olake lina sipitali najoki olopeny tine entang'amu ina kerai entabak mara moja amaa taa doi embaye nijo ina negirae ake ajoki iyiok easisho SHA ekaja ore tenakata ning'ajo etii osiasai obo oewuo naa aretoki alak ina bill oyieu nelo aitaa ina siasa peeng'amu ele marei nemetii taa ng'ole egira aiokoa maisha
1: ena kerai
0: look at that nonsense masi ena nyamali nitaai iltung'anak lang irindik peetumokini naa atooru enaduo kura todua neeku ore sidano ake pookin naas osiasai naa peing'oru eniko peeya enda kura ino meeji duo keeta oloki orng'ur lolosho
1: olosek oyieu eyayie kura
0: neeku pokitoki olosek neeku maendeleo olosek neeku ereroto olosek eng'uki meure iltung'anak ing'ok naa ina pagira ajoki taata raia enyoito enyoito entabol inkonyak entejo kiti enoto orkiti loltung'anak lolkalau pemitokini aapuo ake duo aitebebek ena siai ekura wala kebi ya wesho mo western Kenya kaya na ade dumi kwa lorunga nakura maatu ligi na uro vipa ODM na Nyanza na ilo matiangi wa wae sajara na ilo sifuna wae shaiye western Kenya na ilo Kalonzo niyo la jore Kalonzo na raba ni ODM 24 hours iwanga Kalonzo na ilo regadhi iwangye kura oldonyo keri ni agu era bare bare ODM ni sabirdo ni buya isabda ko UDA nawo mayora najo
1: kaje
0: tumye ko lorona ko
1: we ora chitu dorobo ngi tishini kibono nga masimu nyir kele ko dorobo SMS le Facebook pe kibono ide benki gwana drishata nemiado.
2: As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. Star Times Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. Star Time Solar. Power your life.
3: Ore esa nikibagine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
3: Egin tabagi yetu tiren lino.
5: Ore la barabara na mashuru kajabe matobo kalawa resi.
3: Tini inga malo mono simo ne juruno.
6: Kata na ji Samson ole gewang.
7: Kajino no Steven wale saringe.
8: Kaji timo di toriken.
3: Amwe kilangir kejege nikipurburge li osubugi. Tengkobo kine namma nyormasani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode giligori sendro lulushina transmara.
10: Asiragi pina bombo indi le maye NFM teka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM teka undia naro.
3: Lasirag lang lolomon o rengkariyano na dede.
11: Kajangkarna dayanda seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kajangkarna Elias Kitiapi.
3: Ningama. Tembalos ultiyan dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
1: Egeji Media Max Waves ore Media Max Waves na yola ja kipike ne share pa okari shara muyola ju ni nyara rentu kina limuni tonka tizungumo ko lenga jini ngi kireshine ma Mayan FM itie we poke na baneni ti itie nchumato holdo nyo itie nungo titile yeta tisho itie nkwa pia bona ini tingi kireshine ma Mayan FM emu Media Max Waves shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na nyani kipike ne share pa okari shara mkaya kuni ngayi kireshine ma Mayan tiwe poke na bana NET. Download Media Max Waves na yake pekinisha.
12: Mayan FM.
1: Kigiraja beka ndibe nkigwana tanka kenye no longe dura tato shokiyo ke simu kiliwa nishore. Ol Dr. Daniel Kanchori zengire sheni. Tomba na ibritesia yera matare elu shulang la mapo wakinta lolongata ito ninguri kiyo manile siyasa. Erejo kiyo oro ODM eesho nyina. Nemeka shido nye UDA ipangata lunganaka ingwa. Irejua la nchama na iwe replace ODM tiyadu losho lormasai na nchama na GNDCP. Ilimuajo, ure ntukitinga tepat na akaya kuna yenke toka jazormasai na nikia uruwa na kwa uthurikiti. Peji uruwa ni gada sepatai na akaita shiini. Nemele ntuki nikigusungu sina yoruwa ni. Araki kwenji meraki jarada mwereperesi ambaye hapana. Mata uruwa na kuita shiro sepati. Kee nduwa tenu, ngili kwa nishuri. Ol daktari tenka kenya nolungi duwa tada.
13: Tenka kenya maa INFM. Uwe. Ipoling.
14: Yoro gente matiang.
1: Ata ngamu wakabiso lime kyobo.
14: Yoro lime kyobo lole mbo sileta mabay.
13: Eee.
14: Yoro gelo wajana jere kanchuri ya majona nwale marata angage.
0: Ata ngamu.
14: Angajon kera me ata duare me malka bumi.
1: Aa, ore ta wala kanchuri. No romboy.
14: Ay,
1: o ti.
0: Ara aga gor ngedi ay, rumbo ngedi ay.
13: Rumbo ngedi.
1: Or baget. Iya.
14: Golo ando yam.
1: Bye.
14: Ay, tere, tema.
1: Ibai, karibu ling.
14: Ore da bonge ti naisho. Na da na ge ni sho de na ji na je norma sari, ma jolo bana nolo ibunyo da rabe meni ngento ki na ji to. Amukore ntoki na jito lekanjuri ni magalo mola tana geni ngor mata ni tiam kop na baye. Mhm. Nen ni ngajo ye jito.
13: Ndio.
14: wore da se badan kajana na dina de jo idebe nyo die mara amara na nolo die m
13: ki yo la jara yo men bay le o die m
14: ay ara na no bay la tubu kaga ba du ana je idebe dini go jibara ge yeno long nei tarasa ge nda ba yenen ben dara je jin yori gidan jamma
13: tingillin ne
14: ejiba yalla itara tagi yo ko ngoni ba le gende ba te kitambo la jingena ayo agena de ma sai mato trip ate anena de jela kanjeri
13: ndio
14: mege do lengo be ni ko na pingo shukurana na do ina de jogin ana sorug na bolande na ko bol kalaw mege bal lo bon ko mo ngi jeka na ina tare fi yok
13: ndio
14: asholi
1: asholi ulimeke bolole mombosita mapashiti dela transmara
13: kabisa
1: de jote mekure me rado limwelai ina ifani na zona jor masa ni amo enyen na pake pe itai una idaro kop
13: yes
1: amana na geje mo limwelai olikini
13: ehe
1: degira le kuna pavogen leto na ge idie no shia ke wi aibu
13: enka ke nyama iya ne fem
1: ara ken lemrua
13: aya mende
1: tasio yi na gisi yake igi to rota igire ngora ke lewele kutu na jene facebook akin choyo ken duaren gliban shora lakil den creation den kolong edu tara tengara ken bana e pretesi ya yara madare elo show lema gejal ratito jeng kutu ye facebook
13: daga biska ko mogoleng e kili goleng o jita sujita yoga green ninga na kigwana kutoka Dallas Josephat Pareso Pareso kutoka ngana yo le dama Fernandez ni jasujira kigwana kutoka Osino ni olongani ji kul kid ne ja sujeto lingin tay jeto ngaka nyama yene fem na gringo rulo igili bonto maswali ne lol nganyu ji ashli le rion kanejo good morning Gen Z kutoka Sultan Hamud nejo I am following nejo kame elekiama le DCP nejo Aaron Meningo ling tenalo kage mimitiki gol nganyu rejo ngai on mimitiki gol nganyu rejo ngai ne nyegeloni good morning jeto ngaka nyama yene fem nejo kana saki le raina sujeta ndai tiatu ya nkake nyama yen good morning tiatu nkake nyama yen FM nejo abisuji nejo good morning PK itenebo intiamasi ilo rukio lengi mwishimiwa ningilikuwa najo ama mwibunga ra luki ya male DCP ndona nesu lake tena county ekajiado kanyona bo naidepa idipa atariti irmasai tenari shata na kaduburu ejo peya ki irmasai lang good morning tiatu nkiteshune maji na FM sadrak ntumuri neja sujira ndaye tobrakiati lesi daiti dia leki ilgoris zero lukio lengi mwishimua nejo maidi ya marisenta itenebo tiatu inakigwana fellow Air Max nejo good morning ati nanuka jado central nejo atik nanu umurugwa na jenuru moti nchakajia do central nejore tenduwa tenye ne meningu iluki ya matiatu wangishu good morning tiatu yanka Kenya MYGN FM nejatumiru ndaito brakiatiwi nejurumishu kile kule tajiri mdogo na sujiri nkitesheni ya MYGN FM na roki uleng mwishimio
1: ashuleng na mayolo daktari my brother amuyolo ajore kegraya makambaa kumo kulingo wa jimai bonga zama yako najari kiyo manile siyasa iti yankite kaya nai uyanko porma sende kidoa raji guta kata yuk iluren pimera kiara threats kumukte odor masai kaki kigra yuka capitalize welenge si na jenen kaji odomungi oroketeng yet kiara threats apogina langnena tiato yuna njana great itanyamal existence or masani
0: ma wala nasia yankaji wala wana nupa geluni ara MCA lolo sirikosho linge male gelo gara gor barnoti ara larin domuni uni onabo ara radio nyangului na kaja bana no keltongana le risoma watana kasumba na yo naluru ayo logo ajo megash lois mate
1: megash lois mene megash lezo
0: amore nana enkadi ne engeya na oriolorere pela isaidia shu pe epokir kuti orake pe guliki oltungani nejo aretai anabana ji orake pe anyar kimojik enkima
1: isaruli nono
0: na kajo shi nanu matangasa ana kima nikiyolo ajo kangana inu ana kima temi kintoki ake duo ayau esakutore atua olosho lang nitodua ajo kegira ena siai ya Orio nita kura ang, mm-hmm. nita bebe kura ang, mm-hmm. nita palmeti.
1: Mm-hmm.
0: Na ore rado shibera na naji 50+1. Na hesabu hapo lorere na yagu waki,
1: mm-hmm.
0: pia kikisha ajo ore serikali poke na ati na geti ya mketi ni janko poke.
1: Mm-hmm.
0: Neme orkure nye.
1: Mm-hmm.
0: Kagori yogir Masai,
1: mm-hmm.
0: ila inepo ajo ore takajado county na kura ang sapu.
1: Mm-hmm.
0: Yogo takura sabu gira Masai.
1: Mm-hmm.
0: Kake mekipiki uwe nebo. Mm-hmm. Misho yogi sirani.
1: Mm-hmm.
0: Amu, wale nana nengorua itashe senate.
1: Mm-hmm.
0: Kajushu nanodonga na karolo siria.
1: Mm-hmm.
0: Na karolo ntito wala itayu.
1: Mm-hmm.
0: Wale ndasa na uye yu ne normu lilia.
1: Mm-hmm.
0: Wale na uye baba ne normu lilia.
1: Mm-hmm.
0: Na maya msi ntito siria.
1: Mm-hmm.
0: Ludua rara.
1: Mm-hmm.
0: Pa kanyo beke mba labutala.
1: Mm-hmm.
0: Kanyo beke ya gwala mangatiti niyaku siyasa.
1: Mm-hmm.
0: Niki otirushia kwa sena.
1: Mm-hmm.
0: Ure lo baribara nita nyamalita yo poki.
1: Mm-hmm.
0: Ure nasuku nita nyamalita ngera ampoki. Mm-hmm. Niyaku eresha tatara na inananu pa ayu tatara niki ya erikuwe elelelo.
1: Mm-hmm.
0: Ure kijanani.
1: Mm-hmm.
0: Amu kishomo sukulu.
1: Yes.
0: Itu lo darasa wenga jino, longana lenga jino.
1: Mm-hmm.
0: Itu nyanyo ringeshero longana lenga jino.
1: Mm-hmm.
0: Aa, meyata ye nasiayi.
1: Mm-hmm.
0: Na hibu nyana hidu siyasa na hibu nebu siyasa uribiro na uriboro.
1: Mm-hmm.
0: Amu meyara na uriboro rangaji.
1: Mm-hmm.
0: Ene meyara urigilata.
1: Mm-hmm.
0: Aa.
1: Mm-hmm.
0: Kerake lungana loro rangara engirimu.
1: Mm-hmm.
0: Nege rangara si angalem.
1: Mm-hmm.
0: Tudua rara.
1: Mm-hmm.
0: Na hiki atanduat na aritu ulosho.
1: Mm-hmm.
0: Ni haku hiri ntoki ya tipat.
1: Mm-hmm.
0: Na hiri jangala nyana kisirani mbaa nganisani.
1: Mm-hmm. Yungu mbaa nganisa.
0: Yungu mbaa nganisani. Rudua rara,
1: uh-huh.
0: Neje na atuonga nisani na kia kunyeshida.
1: Dangerous.
0: Neje ngatu ilikore, neje ngatua eramatari.
1: Ichafu.
0: Inapega la kura ngadui. Ura kipi yaku kitashikuro ormasai,
1: uh-huh.
0: Niki atasaidi ya million.
1: Uh-huh.
0: Na kitosha bisho yo deputy president,
1: uh-huh.
0: Kitosha beki ndashi president,
1: uh-huh.
0: Kitashi biki ata orminista nine mobu.
1: Uh-huh.
0: Or PS ni oba kadami,
1: uh-huh.
0: Nisho riyo maendeleo.
1: Uh-huh.
0: Amore shibi oshikura,
1: uh-huh.
0: Na apegi tu maendeleo.
1: Uh-huh.
0: Mwana siyeka jado.
1: Mm-hmm.
0: Merai teachers training college ara nabu.
1: Mm-hmm.
0: Ya serikali.
1: Mm-hmm.
0: Ok, nyakulora adui.
1: Mm-hmm.
0: Ni agwele malimuni lampo kilobu na yifundisha ngera na runguli kwa
1: kwa kwa kwa kwa.
0: Naona sasa?
1: Mm-hmm.
0: It's a very big challenge.
1: Mm-hmm.
0: Wale nibari barani lang,
1: mm-hmm.
0: mikia ra more than 10% ola mita kajado.
1: Mm-hmm.
0: Wale piloku nakuli kwa bi,
1: mm-hmm.
0: teni menor baribara lola mimenagi.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Kiti ngolewe eneji kipeto meteo sitima.
1: Mm-hmm.
0: Imagine.
1: Mm-hmm.
0: There are schools nemero sitima.
1: Mm-hmm.
0: Nengera kunangera ishindana.
1: Mm-hmm.
0: Na natukiti kenari kino bigi discuss. Mesia yangaji.
1: Mm-hmm.
0: Mesia yorpurur. Mesia mm-hmm. yorgelada.
1: Mm-hmm.
0: So what a discussion ana ake uniting.
1: Yes.
0: No nana for example takajado.
1: Mm-hmm.
0: Na akeji. Woi tenelo rolonga nyoje nedungu yorgu. Aiko nagiaja na yara sheria.
1: Mm-hmm.
0: Tenem teneko ni haja sijui nini aa
1: mm-hmm.
0: Mata gelola riko ni nimejalisha na kole ngajini na kole tena era nyo lemi giret
1: mm-hmm.
0: Neo gangare
1: mm-hmm. Na imini
0: rudua rara
1: mm-hmm.
0: So
1: mm-hmm.
0: Maita dwe na siayi amuke yagu ya nkeba
1: mm-hmm.
0: Na ya uwe oro
1: mm-hmm. Na
0: imerit
1: na njala nye
0: na njala na oloshoki gara dunge
1: ngurio kese batoko
0: yes
1: mbenke tanaba tangara kia rishata
0: ayo yankajaba po yuyu
1: mhm
0: ne nara rara rangulungi ipuni
1: mhm
0: ondomonile wari
1: mhm
0: nangur
1: peoshi
0: peoshi ngugu
1: mhm
0: marabal mabe na baiki
1: mhm
0: marabal na oriyo marabule mbugu naji enor kalau
1: mhm
0: aye yemake oni yera na tasa di yera lo paya ni yero kijana
1: mm-hmm.
0: inakura ino
1: mm-hmm.
0: Ori inakura ino na bo
1: mm-hmm.
0: ne to shuliwa dankai wan dankai
1: mm-hmm.
0: na gisho yoga ndai sere nikiyo
1: mm-hmm.
0: ore katiba
1: mm-hmm.
0: na geligiyo president ligiyo
1: mm-hmm.
0: or governor ligiyo
1: mm-hmm.
0: Or senator ligiyo
1: mm-hmm.
0: mca ligiyo or bunge ligiyo
1: mm-hmm.
0: na yena la la ya mwa
1: mm-hmm.
0: Mara bolta rangonye.
1: Mm-hmm.
0: Mara gelolunga na lotu ngufu.
1: Mm-hmm.
0: Na ore nanwara Daniel Kanchori.
1: Mm-hmm.
0: Arola kili.
1: Mm-hmm.
0: Na arola dakitari lengi suma.
1: Mm-hmm.
0: Na gira omonu ajo kalotu apik. Amu ure rado kaa gelonda kajiado.
1: Mm-hmm.
0: Kaya galai wakilisha Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Kapik olosho musima le lor Maasai kutoka Narok kutoka Samburu mpaka Kajiado emese maendeleo miaka omo ninye barnota juki erisha rang ta tena nelo sifuna no mirishi egera lo president kanyo yo bige ara muri wa godugu aponu aibogi lelo aibogi obulu
1: aboko
0: apana awo mono lelengu nawo mono lenge dianye enyo sinda injina na relonga na lobo holi nyo gara ngoro president nevo dogo ya tidiwe
1: pa jogi do lelengu olenge denye bi ngoro president
0: e enjom enjom mumuni we whatever amane ni agu ne lo sifuna shomo ni ngoro president ni do inda ya pa shari aponu abori de ne we enjom siage li abalai enjom ndio mamu nena na vision 2030 pengura na yara na senda ingereza jati kagati na nyo mprengesi dayo siria abau kirorokino tolori ka lesenet na and I'm very serious kata agenda pe hakikisha jo ore sheria o urubiani serikali na kebao mashinani bora nabai najoki serikali ndio kia dala rebioti show or masai mere niko pegera ishangiri rubiani serikali neti daktari ni strike rodwa nayo mfano ina gera itenemana no rojesimu na ara tubuga nyamali kajangulia ne mero longani oshoki simu ogera iumia so mingi ndo gya bege endale sia ye biotisho amoro shi pegeli shoi na beigu angegyo sinali jele najo na masala merama yana ndaya ngai na yiwa ndaya ndama sidai
1: wow asholing asholing ndugu yangu daktari wakili wala nyiti Daniel Kanjuri kintu ka itomoni to onkolo ngene mala ko manya ke bona imona ba mona tebat beto ma sai ngendo bengari yano to ba na british ya yiri kore olo shelema
8: ne ko ta lelo meta ori radio na na dina gra ligi
15: ya ba yalai
8: na na ji de mangu ror ba yana ma gar shil ko yo ko lo mondi
15: kerish bi
8: odi
16: e karibu
15: eh rei
16: teo
15: tebena
16: iko
15: kore sa duolo benya nang
16: meri radio banga na ji gake era si ga bau
15: he ama mayola na nedu minyendo ne boto giyo kamuni nyedo giyeu
16: enda nga sendoro ni siere ne makwata aramarisho endo ga na shai
15: aya
8: iya na ga sebun
15: Aketi daire na hei
8: kanya na melo ni na banji
15: ngila gana no ngani ramu abona ga ngai gombe
8: doko de nyana nda maijulo ye mesha yana
15: kodi na kido
16: yo
15: baga je da nai
16: ndo hema kwata bi kutol tamus
15: asi ogi lalewa
8: ha yele soba
15: enda soba
8: wami
15: eh ma ni ndo ji kina
16: heya kanyo de na rogo sha yor bayan
15: enda nai la inderu ajo ajo yai
16: arebe kana ajo
8: na yor ori bi guram de na isida yana shai
15: me gure da gi nyalomon enda nga sendu shugoto ngani te nyi
8: o
15: enyanga kikua kinye Eden veyera gintai nagito njebu wakulo maruwa pae mingil Eden ai
8: ninyana nolita inyangu Eden
15: ala kesina ninyangu Eden
17: Kishamo nemmelo kaisola majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited etumia na majani todo kai poki likitaniki Eden tea the finest garden tea
1: Egeseba item K24 tenebo Kameme TV tengotenajo enepang TV kele lekta to lingora pirumukira endelea no ndum nishibagano to kungumo ko ling na tia to pang TV dikora rake digital TV na kele leko lingora pir scan ena duo decoder no bulta ara decoder okay rake digital TV ni lo menu asho settings ni gelo installation e channels rake channel search tepeka auto scan na show auto tuning ta nyume search na channels spoken amogi search aga moji paitu moki save na tinitum K24 tenebo Okameme TV nego mekure nyamala mutum K24 tenebo Okameme tenguto na ju enepang TV ali ya jingi di manoto skills that you nike peke ni share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses tenera wo oratio tojo neno nera waki 23175 na free of charge na inga ma confirmation messaging wa Safaricom nila ato manoto skills that you nike peke ni share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses tenera wo oratio tojo neno nera waki 23175 na free of charge na inga ma confirmation message ingwa Safaricom na ila tumsikiza tune nikibikinisha
17: Enka Kenya Mayan FM Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura
18: masurura
17: osarai
18: itnabo obo inti nabisha na kiti olende
17: enosa ena
18: keshwe
17: Mayan FM
19: Kiti siolo ingange sa itikitam ongwa ntongolongi na abishana.
20: Idrum siyota center one.
19: Melelo.
20: Isinya.
19: Oltinga.
20: Mashuru.
19: Magadi.
20: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
19: Tumbelian.
20: Ereteti.
19: Kabune.
20: Sikawa.
19: Kilutori.
20: Irmeshu kilagule.
19: Enini ngito Mayan FM.
20: Nota nchipai. Wenku inye sabote yaro Mayan FM.
19: Nkoroki olomonu osingolidini sidani kishoroltao.
20: Intire ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM.
21: Ina mo ngo injina abishana ewangan orosho. Esiva katokol njia wangan orosho ndeso lakiti yenpo kiolonge Jumatatu merabake Juma sara monare merosho songone antade Kenya. Ibuidarenti ya masi yudhuru mura nangawele mba kute Emmanuel Olekisemi.
13: Tenebo nanu pike ile lio na show saita kwenye.
21: Igrajo mata ngamaya rachutu lomuru wenyi. Erishe tena nikincho yencho yoga mba na ipertha. Eramatare na ipertha. Beauty show na ipertha. Ajona seriani. Teatu umuruwa pa wakana bani. Nijo yoga ratuti lemuruwa.
13: Oratioti lemurua.
22: Oratioti lemurua, anda sopo le saida kwenye tenebo wendi ya masi chana kanya mpoje kidaudi kiben hati ya wangwasi dai hati ya wangwasi dai nga nalo wangwasi dai nare na mali siri yenye ke naito resho eke nye na nga kanya nanyo sengkere kwa tungani rosho nadura ren kolon chano londura ra ejuma ejala bisi nge nge nga kanya nashe kinyo rore sike nukai Gure na legresho nengro shijana agenya. Alege le maye nese na mashuye enja ke meje ta na uki poke. Na ora pe te no kolo di matatu na baga dora ara na uki poke. Nengen jake nere na inche ni na alege le maye nese. Na ninte ake ingumo na are gari sarra. Gure na nga nengre shengro shina na ba na agra budukaya na alameyu. Ka na aga alameyu guru ana ngolongi. Gure na nga riyak nebo yon kodit. Naik undang ni jalan ni mana majen lesen, kai kira kira ni ramai ni. Walau ni mana majen lesen, ni mana yang nyakul lagi? Naa ni buat nabo nabo, naa kibun naa ayat keluarga ni, naa gua pakai dodo hebu. Walau ni mana majen lesen, orang naa naa lagi bersama jaherani, ramana naa yang uli aldo alia mai 46, ni mana yang nyakul lagi naa lo naa 46, buat naa yang jaherani bukoya, naa ni sebab ni ayat ni, ni rezad ni. Nasi agit deh yang lain lemah yang nafsen. Beri nanti ni ngasal gue rasa doa i. Beri nahu tu nampak yang ambak ambak rumah nani am sini. Naya kalau nanti dia ni nampak dia lepas kahwin beli am sini. Nego lah nanti dia nari nahiru. Beri nanti kita mau naik show English na jenah lebih asal. Na orang orang syarang jadi ni. Na ini Ronaldo anak nama sekarang na ini Ronaldo ni jadi faida. Hari hari syarang ini lemah yang nafsen orang jadi ni. Nego ada orang oleh rasa oleh berisis, nego ada jaga rasa, tanggara kita nala ini lemah yang nafsen masih narai. Walau ini lemah yang nafsen, kurang lebih lima musi. Ini zaman na, di jengor orang rasa, na lontar saja rasu, orang bahnut na naik syarat luar seruai. Nenar mandiri nero, na ini rumbuk. Nero orang mana saya beling, na mereka keras. Na itu suhu ini na lemah berisis keras kalau kai, marah nego ada keras, na nego ada nyeri. Nere lakon nari nimbuko na jangkampuni. Walau ni wale maja nesemu wareko na ukule ni gashona na ngreshi. Na ngrado noso honi avara ngolong idma mosi. Dala dea kiklantung nado yu hore negra suje sese nado yu. Amo ore na negu nkime na hina menche eromon. Dala bejie nari no lono soko lebo resikis. Walau ni wale maja nesem koye gulay ni gwer na nalo ondi ahra nalo na ema indeleyo. Na irrevilas asu syarana lalu na awak kaji ada wes na mesti yang lada geraga biasa mesti geraga na nyewa na alik na jura na rasa. Walau ni boleh macam ni sen ni nara lala gelang kerasa jolomon na kalau kita jangkai na ekel lah kalau ni cuma na suruh na lalu ni ada tu. Kalau boleh macam ni sen boleh bangun dikebang engkau ngasih bayi najis suling.
21: Daudi kida masho lengi tia wangasi de tankara kalora tuti lemuro no ratuti sida yule mo show yote nka kenya no longe duo tata wow kenya si lora tuti le Daudi
13: atari sana eh atana ngora tuti lemuro wana nangu ni nyeto brake ndugu yangu ndito biruwa kabisa kashore za maxi na na harakumo kama maxi na ara
21: 77% a showling ndugu yangu upokea salamu
13: salamu nimezipokea kabisa
21: ili jukita ngora enkiro ndugu haka menolo ibonuko
13: yes
21: keji Diana Lemayen.
13: Diana Lemayen.
21: Ingwa Magadi.
13: Uh-huh.
21: Nejatu mi tengi tesheni Mayan FM.
13: Kabisa.
21: Tena Kenya. Mm-hmm. Negradi ya marikato kule mpaka ni mpaka tengi tesheni.
13: Mm-hmm.
21: Negrasio kaji ukipokea salamu Diana.
13: Mm-hmm.
21: Iti Kajiado County.
13: Yes.
21: Iti Kajiado Dodota na town. Yes. Kage. Uh-huh. Ingwa ni muru na jiene makati.
13: Ingwe makati.
21: Yes.
13: Asho ling.
21: Diana le Mayan.
13: Yeah, naendelea mende inati yatu nka Kenya Mayan FM.
21: Mm-hmm.
13: Yeah.
21: Yes, amere ntoku na nyanyu kina.
13: Mm-hmm.
21: Aining.
13: Mm-hmm.
21: Negradi ya peki njwe jina amita gareka makawaida. Kage ndugu yangu. Itna demba ku mona boso doga tan kona lunga tan nakara ti atwa sawo
13: na ke mi regra
21: ite jo kimento yo diem opio
13: opio
21: isambara ri
13: dingili ne
21: dingili
13: yani yemekufa
21: wore tan nakara o diem no ri dento to dolu kweli sa ngina jera ole hinye le ki o malaysia sa
13: yes
21: ne na polo ba election na narok yo la yo ideally wore duwa por ki o mo sha ni sho ne liwo ni yo linga pata narok na ri o mani roku ni ta do yulu ni shi sabu do pati atolo shule kenya
13: yes
21: urkio male odiem tejo bo urkio male jubilee
13: yes
21: tejari urkio male udi kuna pati pokira oni duwa pa ideally na isha gino na njana na amira neck to neck njana soja tesia seji
13: kage neji ne luru ne anga isho mator no ko lengna ya bate kan gulli na nyana ye ye mere jana ranga na kwata confidence na ruga na ladies
21: ladies be
13: hen ngi jenga mamba ya sa
21: negre na ji negre ko na ngi naji kage nanu kage resha da dio ngati ngulena na limola kan juri amu kapo na do resha ton kati ni kapo
13: ko do diem na lobenyo tara
21: e aba of course
13: lobenyo no jago
21: da baga ta
13: lobenyo ko da baga ta ne bu no no rasa ai amuri roi editu ndoku tingare na ta satete na ta na ni chenna ingare ta ODM ronjo rwa emenana na shama ngeju na nuruki ana alternative na
21: BCP
13: na nuruki tena ana ngai kriki na ngai kriki kan kage risi embelaji oba ODM
21: yes
13: na homoni janda ka shoro na ranya ninje leni oba
21: liberal
13: ODM ranya ko niaja ranya ninje bua na laba na homoki giyama ne bua na bolo mu fanno na trecho bolo to gani ne jingra ko nya e gonya e mingiro na rubulutwa layo de mai be ga suji ninye ka ge ni anya layo ga suji leji ore layo kuli ore na kai bele sadi ni nyen dugu ngura gara u bisa DMP
21: ya
13: na dari kiro sifuna babu wino
21: yes.
13: Carol ke ge jidu hinye Carol ya mon
21: Carol ya Carol
13: mon kuli aga ko mo lo jim sorengo
21: yes.
13: Lo ni ore le lo tungana dugu yangu ere na ninje DM mar ya na dari lo
21: ni media na ko
13: kisa na man lo lo sai le ra ite joge nurura Gladys Wanga te homa bi
21: erete neza
13: orgulia katungana le ODM e grei bangi niko bi boye ndumo
21: yes
13: omero limuni wine roshie
21: we
13: ne roshie ndumo na te jogi ana ngurare bi kon bi boki linda mona
21: pe ta nyamali
13: pe me da shage homa bi amwe ne bonu na homa bi ne bugenda bo yamu ora ke be bonu mi yolo shage ye linda mona
21: yel
13: ni ke nor bare bare ni ya ya ke jage si funa ni bo yolo ngande jangar na ndiji tawe ya ne ki yolo tawe
21: e basi jana tembe
13: ma di yel na ke yo na ni mbisha torono torono ra mbisha torono ga mu yolo Gladys Wanga jiti ni je lo kana wala ni jodi gito Urugio my dear. Nete yogi irone ke urukura.
21: Yes.
13: Oljalu.
21: Neme kura ke.
13: Urukure luo nyanza. Neje amare ne bonu olai rashire tempele e homa.
21: E homa be.
13: Ni gurukuru ni guruma.
21: Ne nyanza.
13: Ne bonu lunga na ngai ni mirodo lu ada hajo me irua o Gladys Wanga lunga na po. Neje na ke ngore tai. Ke ngore ta dena shu UDA serikali yabane homa ye. Muna muliko. Neje wewe ngonya. Jiri jiro wotu bele na no lunga na linu no gojiro ta wete. Ndio lolo ni homaji utawete state house.
21: Nika ntanya mbali kabisa.
13: Iborogi security officers state house. Mbogi narudu suiti. Ore bebu, ore legito lenye duwe nye irote niya benye. Nero nani nye. Nejo era nasi naroni ajo yo lo shumeni. Nero niya ilaki yungu ripesa iju wa la shumeni na balance la keki. Iyo maneno tumesema.
21: Tawe.
13: Nejo rugulie tawe. Nenga siwa rais.
2: Ningo engitesheni no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engitesheni no Mayan okibidine nyana sidan nigentesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengotoi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo.

0: Nelson Olengudi. Kiyo kidol ngani ta yantaboy?
1: Eh?
0: Ne wo shongo lejo pili pili.
1: Yes.
0: Awosh
1: or bili bili.
0: Let's go le nare doge tumbo kita ai konji du ai konji ta.
1: Eh.
0: Wae. Ni yole na ganyene dira mara
1: tari.
0: Hey ka ka ai. Kikira nga male lo juli nyipo kina jogre masi meta si jana tolubo to 40 to 40 to shogi yuna simu safari komo etel lelo gile gule sms ndiru nyankara na jumaya nera waki arena bo ari ari ari 21222 ure facebook fanpage maya nfm 100.7 tia kato wana kaharu kuni sana sana tolubo to 40 to 40 meta si jana
1: enkake nyama iya nfm
2: wera weni
1: wei
2: tupa
1: ipo uling
2: kala yendi ya mati
0: atana mwa
2: Mama Mbuyo na dere soi.
1: Karibu ole Mama Mbuyo.
2: Awa la wadu mela sere na olo.
1: Mm-hmm.
2: Aide dinye na adwe me mungi na mkwa nari.
1: Ndiyo.
2: Iri gilo la adwe ma dehi ba wini runga na ba wini ori gilo.
1: Mm-hmm.
2: Runga na ba o jile kweni.
1: Mm-hmm.
2: Aide dinye na adwe ngila ori gilo ba wini.
1: Mm-hmm.
2: La wala la ine iri mirehi.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo yara basima ro.
1: Mm-hmm.
2: Iri basima ro ba wini iri gila la mirega iya langka loyo.
1: Mm-hmm.
2: Ola mama na dela yela ini me gulli ke mala da boga arin yangu la da.
1: Mhm.
2: Ando mama na jile na ro hongo lera ba yoga ndaga mega na kanisa ni gidi lori kan ni amaja.
1: Mhm.
2: Madi ya ganga ina na maya na langwa na di na ra na do me munyi na de grasa di no le. Ayi we ganga ra sinai.
1: Ashole.
0: Mhm. Mama mbuyo de soyi ne jogo pogne nda siria na.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Enka kenya ma ya ne fem.
3: Era ni.
1: Oi. Ye boli.
3: Tafsiri naila na muri mungu.
1: Mhm.
3: Yo na glo anda masede.
1: Mhm.
3: Oye jamas.
0: Nelle.
3: Jamas.
0: Oi.
3: Keja.
0: Number one.
3: Eh, ayo na mbe bogera hidi engi keni na anda masede.
1: Mhm.
3: Olo rongo na le muri mungu ba oki.
1: Mhm.
3: Lupa na baru ni enggak iya macam SM bay, dung-dung dorah dan nasiran.
1: Eh.
3: Ada beraja macam bay, macam dung-dung dorah nak lagi digoris.
1: Sama.
3: Dung-dung dorah itu beraja.
0: Asholing. Ia transmara kilgoris. Dia juga boleh enter siri nanti atua. Enggak kenyang mayan.
1: Enggak kenyang mayan SM.
4: Hello mayan.
1: Minyak na.
4: Berawan.
1: Oi.
4: Ipoling.
1: Ipoling.
4: Orang dia masih.
0: Nale.
4: Dia masih.
0: Oi.
4: Tu
0: wale. Ibapi.
4: Amara yana da wamiri.
1: Karibu.
4: Keda merobi.
1: Aside bi.
4: Mm.
1: Miki ase nyamali.
4: Eh.
1: No lo yogo sirian kabisa.
4: Eh.
1: Eh.
4: Wale yuma yana siyo mire nyamali.
1: Uh-huh.
4: Hello.
0: Kini ngita ye?
4: Amara la ya.
0: Bishoro ngere nasi. Emurana jene gomiti.
1: Ba, bishoro hagenye.

0: kabisa na jadi mbara una saigana kabu duga songwa na shusa amena ngolta kanyara tumuno migira kabu duga ya na ada kuna saigana duga na logana ya migira tumiyo kiripota ta ajo ajo na sana vile dru metumira iyo
1: yes
0: ni ako ke ngoradi do itankara
1: nemela
0: kwa
1: kabisa
0: tara do elungana le mtambo ngeri sininje
1: yes
0: pia gisha ajo ngoradi kunaja
1: ngoradi
0: olaidi ni ngoni ongwa songwa kwa leye njo na ada na simuno ejo
2: mbaya na lo Hello, Mayan?
3: Hello?
2: Regine, love you, Mayan.
0: Hello, Jaka Yema.
1: Mm-hmm.
0: Niko roga lai, niro shul boga na rejo.
1: Chua. Tangul.
0: Na boga ra. Njoo na simbolo nje sebuwa leng.
1: Yes.
0: Kigira na jajo, wala ini mwani ongwan.
1: Sa ongwan.
0: Ndi jungwa lukani obo. Ndi jungwa
1: wari.
0: Ndi jungwa kuni. Na hali kidi ya mwani baka sangabi.
1: Baka saisi ya tendama.
0: Baka saisi ya tendama. Ero nkira, eti chana sabo wale kidi ya mwani nebu.
2: Mayan, hello?
4: Salashe.
2: Uwe.
4: Baba laka janga jengo.
2: Oye.
3: Aranga mo.
4: Ala danje rai lo laka bonne.
3: Ee.
4: Se baiga bonne ki ngire se baiga de shure nga jema kira dalla yo ben ko lonse mina.
3: Ee.
4: Ki kira gara ma de sal bara ku tire ngi da de ga ke me na li.
3: Mhm.
4: Na su wa de ngi do de ko me ra lo baiga ya li de ni.
3: Ee.
4: Aba la do ma do do mul ko tilai ni tilai ni age.
3: Ee.
2: I don't know what you're doing.
0: Mo kabisa garum yo bra ko leng
1: yes.
0: Na mura na jotoy
1: enne
0: kapone ko yo la ningoni de jogono bu waro koni de gra na idea matinebo
1: kabisa
0: ko na sa jotoy ena a Kenya online ningoni ko reyi jola sima segu pende jogono bu waro koni na gra de online ningoni abu do ko ya ta ko na sa ay ola ngana ro gna ya me gra to minda
1: yes
0: a mi era waswas
1: kreshu gulikia
0: de ba engineer sa de jogam Either way, shall we know?
1: Site,
0: yes. The body are of Simui.
1: Abyssal.
0: This young guy was site. The young guy now, Simiago, I hear on Ronin,
1: Ronin,
0: Bassi.
1: Erasa,
0: Nagonasa, or Lightning, when Maga goes out of medicine, will you? To a Kiji Machinster, yes, or your name Baita.
1: If you
0: need a grab of wear,
1: Kigradi
0: Adonake, Oman,
1: Sa,
0: Oman, or Lightning, one.

0: ke mosana di reng ba rona sa ikrena ka bodogo ya
1: yes
0: sa tana na yamara ka ndi rona thumune ndo pele ka ina ira wadi dangari ni
1: ira bere dangari ni
0: eh
1: ewi nera ira ero ngugu ni ka ngang do embiti
0: aya rona
1: yes
0: pe ke ba na wi ni ira ba na na ti ya kambiti na ira da ne ngai na jo ka reng si ngugu na la la na lo la na mera menye
1: ongoro nye
0: de gilde yira de de nangay ne ko ni danya ka kera de gilde
1: ni rayne jogi me yem
0: e gira la jogi
1: yes
0: jidi ga ma o rami ngira na ka ke
1: de de gira wedino
0: o ro sesen o ana ke tapuko
1: ye
0: po na ni ne yira de nangay de jongule jo mi ri mame
1: tapa lengira daba lenche
0: jengi nje to jongu wenelo
1: yes
0: yira de nangay
1: kare ngi jo jongu na lo la gine me ra menyo ngoro nye
0: na jogi da mu chidi jogi to emi la jeme na nembi na borang ku na wogna abkori na bayang na ronku gunde to lengoti
1: yes
0: mbiri de ngaji da wen giyo ma mai gona
1: mai ra do shere
0: mai ra ko shere na jing biti aji na ran kaji
1: meti ro
0: koi
1: meti
0: na ta na jogo jingo la nona ngala na ra ga ndogi
1: yes
0: te ruat ra je do ne je da wo ni nyadu yana doi
1: aha
0: na ran kaji
1: yes
0: na ran kaji
1: Nyarangaji. Aha.
0: Akai nade rumi.
1: Meti.
0: Alau. Ne meti yao. Ba ko nyarangi yo. Ndio nade mara ngasa amwata etau masamu. Ala mwara bana kare.
1: Yes.
0: Fa mara bengi yo.
1: Aha.
0: Ebu raba masa.
1: Yes.
0: Na sabu kadinya mara ari kadinya ba kete.
1: Mhm.
0: Ne gule na ibungor gos. Ra gora gudori.
1: Yes.
0: De bunga ngule ngaje.
1: Aha.
0: Maro nyadu anga ndokirin.
1: Yes.
0: Kombe ona saga nyambi ya zero ngumona gaja
1: na dogi
0: na jing
1: yes
0: dori ya mukanes
1: mera
0: ne boro dongu kuni
1: ne
0: gran ne turun biti ngumona ne turne turne meji ba ngi rangi yo
1: ta hobe nyo
0: na gaja mu araga idip mera udu masa
1: yes
0: ora ina sa inwa dongu ne ora kunda kule inwa bengi marabo
1: yes
0: amor sinolo ya gas ne birdua igana gara igana gaya urike
1: yes
0: woto ito wobeji
1: yes
0: inwa dongu lenge marabo edenge ma
1: igana mpita rungumuru
0: re ya bila rungumuru ne tur na pete ba zoro bina janga nanu kaga on ta jongone
1: ta dema janga na gidu me odi bangode
0: ya mali bodo bangu ta jima jambiti ere kire ay na enungore
1: ne denga dongumuru
0: ha denga dongumuru ya ne dinga kaji ne dinga kaji
1: Meri.
0: Nangari ngaji.
1: Mhm.
0: Ningor ni biri ndala oni jamaroi. Mbiri ngiyenye. Neje ngaji na naji. Ama naji ni bugara mu.
1: Mhm.
0: Ara ngenye mbiri.
1: Yes.
0: Ngenye mbiri na jamu ngiro bugara na ama ade ngiri amunye.
1: Mhm.
0: Meri na ina naji.
1: Yes.
0: Ngiya ngaji.
1: Mhm.
0: Yari. Ndala oni. Ba ni negra ya ron.
1: Mhm.
0: Negra ya ron.
1: Yes.
0: Bungara ngugu ni na sanyo.
1: Sederi.
0: Bunga sederi. Yoge ngasiade.
1: Mhm.
0: As na do edo na rangera
1: de
0: jogi en kare na bongoronya mama
1: jere gina bani gena wali gena
0: ndo ka
1: yo wali gena la biti
0: ngira
1: yore gena
0: jere la do mi lua jene na mazaka na todo kai mama do si gena wali gena kai dari bengi yo todo kai idi ya gena wali gena masani
1: ada
0: le ngere le nyamuk
1: me do ngoronya
0: jere gaja todo menye ne gila mama jere gena wali gena na jogi na bo jodi ya de
1: Peli
0: kiyo kadina. Ya, nalim. Nanak, rabit na jogi mama.
1: Enteng
0: gedonga MPT.
1: Eeeeya.
0: Heee, debo gedonga MPT. De yeru ni MPT. Nae bo. Nangayina duwa gema. Nepeji MPT. Ne debayu.
1: Yes.
0: Neji mguu ni sherehe. Yabu ngakitanya.
1: Kabisa.
0: Nelo sinye alaba muro nyi. Neri kengarai.
1: Yampa
0: kengkanya. Naya ngakanya. Nepeji yang kaitinya ini.
1: Ey.
0: Jadi muka saya kengkai.
1: Nice.
0: Jadi muka saya kengkai.
1: Eh.
0: I can be a very good grandpa. Oh.
1: I can see you. Hmm.
0: Anda mulu dia grandpa.
1: I can see na.
0: Eh. Hey. Hmm. Aja nasi nanu.
1: Yes.
0: Nau kita doa lagi mengenai maki.
1: Aha.
0: Doa naji doa. Makanya abe kengkai.
1: Yes.
0: Hmm. Kanya dah benar saya ngingkai nyo.
1: Kengkai.
0: Amgai ada cepat.
1: Kueli.
0: Yes. Belajar naik grandnya ni wedi. Mono sana na ni biri kimchezo.
1: Yes.
0: Najua for next
1: for
0: example.
1: Example.
0: Next sample.
1: Dara you wanna name
0: this girl. This girl Ruthen Kyok.
1: Aha.
0: Najua kinta ya no so.
1: Na lo ni mesoma.
0: Omebi dibai naso nyo.
1: Yangari ni
0: boge. Kadini boge ara do maye ne gaja.
1: Ni noso.
0: Kai ore yeneja.
1: Yes.
0: Kanyo sabado yi.

0: kabisa na jiri mbara unasaigira na kabudu kwa ningo ni saa saba na yambata kandiyo ala tumuni nyo meti
1: kabisa
0: kigira na abudu wa kore iye kigira na di ari ya lisha sida yore ni igira aja nol chumati
1: lor maida
0: lor maida na nyege ikilo ni yola lakini mwenye ajo kama aji
1: kajengi kuna gil chumati lino
0: yes
1: ashu yes kajengi kuna gilo chumati lor maida lino
0: ama lor maida lino
1: kerol chumati
0: kerol chumati na maada neta
1: kaja ingire kuna
0: kia kaisi ungo na ye kai nyo shipik ta ramada jo lo chumati lino ala yes. Ingo ni kai si shumi ejana nya Daniel irukuon osinya na ntari
1: yes
0: inya na roishote ngara na bikora ara urku nebi lugu nebiru nemer nya urgo nare
1: ndikaro ile lugu le kaware
0: yes
1: ndikya biru ndikya mir
0: yeah ba ba
1: ile nyi wan kai ro kinabo
0: yes
1: yes
0: na ko amajola ni ngoni kai si ibito yi ndara ndo njenyo
1: olchumati
0: olchumati lormai dalino no sa si yana yara njolchumati moro olchumati na entoki ya maana oleng
1: kabisa
0: na entoki sidai oleng
1: oleng
0: mabon gre magajo telang niyo bo ay magajo
1: yes
0: tenel tenla yeme ra miando na jinyo olchumati
1: yes
0: tayo lajo
1: ore ntai
0: ore ye
1: osinna
0: yes
1: ri mari enebu
0: kija gore yosna
1: yes
0: jinyo mara ngarkena yes je tarara osna patrisi
1: yes
0: jiro alchore haja nasina
1: kabisa
0: amba na biara nyo
1: Pierre
0: Olchumati. Pierre Onaji. Olchumati ola inu nka amana yelle lo bokin na ne gray ma. Ma ejabaro lo sara.
1: Yes.
0: Wase ma lo ya ya bolanga de baka. Abidi e ma ya bajidi abando na rauni.
1: Yes.
0: Na lasima. Pierre Moki. Tada arasa. One ngasa nyae ma gajo.
1: Yes.
0: Wealth is not built by luck. Yani wore di karisi sho. Nemi ya baati.
1: Yeah.
0: Amagilu wala gajwa. Akeru shi baati.
1: Eh.
0: Akeru. Mme baati. Mme ya rakati shu baati.
1: Swese ni ripika.
0: Nemi ya rangi shu baati. Wale katisi shu.
1: Yes.
0: Nemi ya baati. This build by discipline.
1: Kweli. Enkanyit.
0: Na inono shi. Mere ilona enkanyit. Uhum. Uurubi yeni.
1: Kweli.
0: Ile ilona la wadai saye piyero agi mpesa. Naka ragi.
1: Ji.
0: Ni ipanga lu. Ara mera dumpango. Na akeru nila ragi shu. Ah mere nganyi lenyo.
1: Umbisai.
0: Urobi yani. Yani mianyi rimbisai kabisa. Na wana mbisai mbaka bianyi.
1: Kweli.
0: Ibu zara mbisai yudhu rukweriti yene. Nigu woshe urungusilo wengiri. Na aninda akunuri ninilo.
1: Kweli.
0: Nigu woshe le chips.
1: Ningi ngia.
0: Nigu wale namuka sidaini.
1: Ningi ngia.
0: Tankara kira ake.
1: Enkanyi.
0: Kiara duwe nkanyi. Na kiara nabisai nyo. Isi edu na jepeka aja.
1: Pes.
0: Yes. Ajo na asina no.
1: Kabisa.
0: Haya. Ndiya ga magaba la ngeni ajo consistency yani bore kasi sho na kiji na
1: yasanake ndo ni practice kila siku kabisa
0: ene ramadhare na pitia nake
1: yes
0: tena ngire mori na pitia nake ne no duka baka pitia nake pe gimo customer niki nyoru na yele ajo tini ba duka le Ruth lazima be bolu
1: yes
0: ara deganya nara tipa mesegulu shaken na ama bila doka amu ninyage mikila unye
1: yes
0: nara ju consistency
1: kabisa
0: ndoka na keti yake todua ra
1: yes
0: ndoka siya mngendo na junjere intentional decisions of a time as do you think yu tiki yani
1: terishara
0: na jamu yani ena
1: autijamu
0: yata na enkipirta
1: tia
0: sirena
1: kabisa
0: makadoburu nye ndoka kaila asana meri karash Ore ye?
1: Yes.
0: Na ile jo kamera garage amengara ma shwida. Amala balisi.
1: Yes.
0: Na rai na ma shwigu mo kinya unde garage.
1: Yes.
0: Na unle soy ne yaw. O ala ba lewdo na rai to ke imeneza.
1: Sugule bolito
0: yes.
1: Ya unglani ke sugule.
0: Yes.
1: Ngamu ke sugule mbuku yi.
0: Me ba ya unde garage sha una lo nyor garage tini. January mpaka December. Na mara ma shwiya na. Abana. Lazima be pierre intention.
1: Yes.
0: Na duro na negaja nagara ndo naji nyo karsisi sho
1: kweli
0: tero yasna na
1: yes
0: mitumoki na kaira emaksha bajo kweli ndo naji sinye wealth
1: yes
0: asa mabiano na habit of savings
1: orkuak
0: lishumi
1: yes
0: yani ure karsisi sho orkuak lishumi kaja
1: O
0: asheru. Ndabe emeshe, pemi gira asheru, mera karisisho.
1: Kweli.
0: Ndabe su pigira ashomisho, ore karisisho ye.
1: Naibura rebo.
0: Iria marire nebo.
1: Yes.
0: Pagire lino karisisho.
1: Kweli.
0: Ojore lino. Enjelwe kino.
1: Yes.
0: Mikingwa daikara.
2: Mayan FM. Ipnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

0: Kabisa nkaira nosho kata mayana ki ashiri oleng.
1: Yes.
0: Debi selembo.
1: Kabisa.
0: Vi ilusungulu enkai, kidim enkai, kidim arasa.
1: Kidim.
0: Kidim kabisa. Mm. Yes, kidim ninyi arasa po wakin.
1: Yes.
0: Kabisa na jari mbara kuna sayo lingu ni mwotla kati yo, tawamona kebe kiburoi, choi nasa nane, wale na ikeni jwa lai mingoni, kikira ajwa na risha sida jwa lingi dibita, emi yunga mesi mumushu.
1: Kabisa.
0: Pele mo yu gari jwa lese.
1: Jwa lesere.
0: Mea rayo kwa yinebu.
1: Ah. Heshara na kira jugi yo.
0: Heshara na kira jugi yo.
1: Ingilencho
0: esim na boraga madona ajo
1: mhm
0: mogo ndeti achara pipi kabisa kabisa ndo ronyo gra ajo
1: yes
0: nejongo ngene shiyo ke roya jana sana play dro na nejongo ndanga riyo ko ultimate lor maida
1: kweli
0: lenye ajo shinanu ne no shapik
1: yes
0: na jiro yushi ko nage ajo nas nanu
1: kabisa
0: basi ni divine nas nyina te do rarara ole bemeti emene jago le sere
1: yes
0: kana
1: mera
0: Harla jisa yu arambo uling Lenya ajwe Uwe mba sungweli lo gradu arama shini show yu
1: Yes, sungweli lo irishipisha kisile Gira
0: kai achwa nebo ni gira sile mengkai ajwe
1: Yes
0: Adol dararuza jishira duote ni
1: Kabisa
0: Tishipi durishipa duwa yankai Iluka iliki yu ronkwa nye
1: Kweli
0: Gira kai ajwa olay turiya nilai Tuwa yulu ajwe
1: Ndimi ya ta
0: Tuwa yulu ajwa nkasira mwa nishi yukonji Tara dara yulu
1: Ta yulu dara Yes
0: Dara yulu dara
1: Nyao, anari ye studio, baya bari hiru, nikidik siye, ni pasire mtenebu.
0: Kese bara,
1: kweli.
0: Ilipi yunga kali haba kinye.
1: Yes.
0: Loma gulani.
1: Kama kidibu inyata.
0: Kidim, kabisa. Kala ajitimu yu arishara.
1: Yes.
0: Na kajadu mkenda bagi yu kwa ramate lang, nyewe jile dura rola ini mwani. Nikiji yu akashie uleng uleng.
1: Kweli.
0: Shambutu tanku duwa saa ene. Yudwa rengwa yu. Kinte nganate.
1: Yes.
0: Ajo na asana no. Kende shepate.
1: Kweli.
0: Kenda yellow note
1: yes
0: keto tak note
1: mhm
0: ya jona san na plaisiru
1: kabisa
0: ni jashole
1: ashe
0: kira bolo yang karaki yee na sele sele ngune ajira bolo si yang karaki yo
1: kweli
0: mo jero lang kare je kee se ngey nyo
1: ngay
0: se ngey
1: yes
0: no lungan so yi nyo
1: ole ga rumani
0: ra bien de pio lungan da ushake ni sho
1: mhm
0: ashe ma do yellow mole ngolon
1: yes
0: ni golu jira jene ma nyolon lo male jala ni shalu
1: mhm
0: ti timuri ajo ay mende kayo mende mamu kekwal mede mai ran kala kena ni yena mede mai rado ka gena ji kidima ayu ayu sho
1: ayi ko na ngara yir de kidima ayu
0: yes
1: na kidima ayu
0: na kidima ayu na
1: namuri baka ilu siligi ni de bayna kirugara jo kidima ayu
0: muhuri ajo na sinano
1: kabisa
0: ni yo kasho lengi ma jana kai kabisa kidwa na ran kola mera ba gido ran kala na jo na do kwansi na kusuma na baga na shara
1: yes
0: ka ajo na ro yi enkarnai o lashe lengiten
1: ajo na ruth marona
0: yes
1: nol mirishi
0: kabisa
1: Ijo
0: kinte? Nyongena yang kai elero da kona sai.
1: Yes.
0: Kimo de yang kai olrani. Na ali kedo keji chief leta bo chief menauru.
1: Yes.
0: Kona sai na. Chara ni kijo.
1: Enelero.
0: Wor na mbake ne weji. Kijo kina aye.
1: Olesere.
2: Ewangan Olusho. Mayen FM.

0: Ora kere nga chole ningoni pa ngwana ke senior pastor lenye ke ji bishop Musikeri esis karugul na selenge yene selenge yana na re nga nyido lende ne bosi selenge ne shoma ile ridu anyu atori sharbogin
1: ore na bae na nga ye gela ile munna nga ina rasa ore sembe na nga ye sida yoleng gari baba be ni ledu sunday school na munuki ne ore bulu na ngrai na re nkani ore lo school itero bida ko kwati pera ke duongo na bolong ai bongoro nya jogi era na gari me hama kwet ni bonege se yangai ira ngoro nya lasa ni gi omun na ngai ne sangai ye molasa ne war chagani sabuna ge sabuga nchiba ye yam erolwa ngai ngomuno giro muno link ne boga ni solo riyani ngike ye ji por masai bo kin oro ningo
2: amen
1: ta ge ga yoga nchipai me ringi ake ne norol ero ga tango bo kin sau sa war masai ta ge ga jama bo kin ashe amumunga yoga nkai kira dore mitandao are lori ene kumo kijoge ndai ashe na kijogi sembeyo tene bongulero yana joko na idimai erabole duo mlango e marara
2: amen
1: kore lola lingumo kita anyutwa negingiri amugira lungana ko wanenenge negira lungana ko lohage lontimi kage duo kara gurumya mpash
0: wangule nengena nili na selenge geji Andrew Lesuda ibaile njiba yenyere ne bosi ejo nchire kera ne na selenge nengi dimara na sibagi lobe nyolo shuri ne bo mare lungara nchire kedi yengi dimara be ye ebu yabo ishage no iselenge na idibasho mara se sidi rongwe rat ikili kona gena nisharabe ye ebu yabo isho erishara
1: hada njiba isapo kwa leng bujua ashe o leng mikri nyogu kai na ashe amo tena marang kai na anata ne hada nkita asa kake kore tangara ken kai ibimien kai ya inesho maisu tenya dunia misima meishinja lolotonga na poki mikri nyogu kai na ashe amo minyene ibime kata siligi o leng ajo kazo na hada ndoye tene na akwet akwet mkatara na kwet asembeo tana asaidi chechene kayu na jogu nto yuo ya nakotoka na joma esho mabolo rede ndukuya na kore yuo tana kike giraka agelis ya itin na nyato ke vigi yake se pore da da tende belega nyang gai mai she nya na igire igire to ka jo ache ulen de igin to ka ka tu mungoli kai na isu disini
0: Ringo le sinyo la guerani Emmanuel Emise Maru la guerala sho metaba olo sho te ngole ne rejo nchere dilo na guerala le lega ke sho metaba abigi nyuar ningo ni mabelo sho le boro lo molo jo nchere ntimi Paris Saint Germain njala isula tiatua engesha UEFA Super Cup na sho mo ngola go igura na were ne bo ntimi Paris Saint Germain ntimi Aston Villa le mole ningo ni ajore na kesha UEFA Super Cup na ga were ne bo ntimi yare ntimi na isulu engesha UEFA Champions League ne bo ntimi na isulwa engesha Europa League na ngoro go la igura ni Caravac Shield na ntimi Paris Saint Germain do dega le digira le igura na ke ne lo la igura na ni Madjo alaye angorogina team Aston Villa nerisio imba nagara rabe ye elole gura nani de stadio alangore ngol na bayina shomala shina team PSG ngesulara tolde galondo monle obo lenki gura de birasi dena renaga Osman Dembele lading ngoni maidi bini nano franga solite yukutata ayi wagere sharaside
3: Mayan FM egenwar pogingai egenyor pogingai kitabagitia emurua onkorgori
4: Aitong
3: Mararienda
4: Loitai
3: Olturoto
4: Topoti
3: Mbenek Dabashi
4: Isauri
3: Entargeti
4: Nkewanchani
3: Kumpa
4: Maili 46
3: Denebo Omerweshi
5: Mayan FM
4: Eini ningito Mayan FM Saipoken Intiringa yu teatro Mayan FM
3: Itume isingolotin onkoroki olomon Na ingwa seuseu nalulunga
4: Mayan FM Ibnabo opointi nabishana Ewangan Olusho
5: Ewangan Olusho